Sinig pinapatan di Wilton Hamdi Amiridah na rong odok editino di Batos to au panatalup. Kotusan dot Binanti USA sumap dot Nutgati Bosnia Herzegovina. Kakalpo di sa kusong kaya tabi na isa at USA kusong at Bosnia. Araw ka pilan gatang gata dot kaswaban bay na ti man kupalumpus at dinuk ya. Makinang opa di isa kawagusinding. Kapisanahan ko matapinay ngay di wag ko na gina ti maginang oti kaning awifem ko saban ba na ti haro pipirot tapinay ti pinapata dot pason maya di ti ito whatsapp kya amat ako basa din okay tapinay magkinang awin ako to ko paggatang gata panunong nanong na ginawo matak di haro gata kyo bahawi ti sinding sinding nga dangdutin ti manta di piton gunsaga anaw na di piupusan

Mam tilam santo ko makinong sinding ngiti sinding alamayad manta di Sabran Andrew. Upusan ako di Togirot kati om sutanan sinding di Celista Faye J. Ratid piupusan. Kaning FM ko hoy aramay bo.

tepi nai Simpson. Simpson gemir ke ya, pemerait Sunda ti tepi nai Linus, rasam om tinggeron ka. Harati pasan di Simpson ke Heidi Jemai senang ke saban tadau ke apat, nunu kabar kanti. Om oson no ngit di tepi nai. Mamasan ke pisanan ke saban, kumatain sanan magkikinang o kening AWFM hinong gana po tadau di ti, alan sanang olidas ngay menungguang kapasyon manikit tadau. O si kau DJ, ato ko yung ngaran di kapiyo-pimpon ukiyo, rumah sama Johor kanti. Oh, rumah sama hinok yo. Magadaw ya, hai hiti, kakak.

Ngaintay ko pala't simbar sunda iti tapinay linus kya haro na kontak iti duo ha simbar iti nudi. Nakontak ko pa nimbar dito pinay Kristo po. Simbar na po di nga tadaw tumonob doon sa sadapon kahap. Tumonob na pagihadan sa sadapon na rin. Rumato burong-burong pagihadan datongil. Tadaw tumonob. Ano simbar na lang sundayt kayo sa di tapinay Linus kayo. Paumbalo kawaguti at sundayt ka duo. Kirasok na gid tanak po om lumangoy na gid malahing ka. Kirasok na gid tanak po om lumagoy na gid malahing. Wasabi ti kining FM 0158 58 68 88. Kumadit nugya harihan dat pamaray ti lo sunday ti ko mamasan dati. Harap ko kapailan iti palambusan ko kaya tapinay ng po nagyahi kapailan di. Iti karait dit fun run nukati charitas dot gereja Holy Cross tobo tambunan kyo. Iti na po tapialaan dit iti akong kapialaan ba ti iti fun run kyo iti program man pohoro dot kawalu tulan kawalu alayd po ti kyo. Nga ina po tadaw pumupusan dot katanudan nga kolima diti tulan dot bayna.

Tabinay ka, duwa kusong nad bay na, duwa USA kusong Bosnia Herzegovina. Idminit siyam na hapad, nga rinuhangan na hapad minit ka. Nung intangan ko ngayon, bay na nga, agaya kasi watan iti USA dat nuri, kamanang kya. Talupyalaan dita daw bay na, it means suswab, England, suminap dat magyari ako di asaro ako saro pumagunan o di Congo country England nakamanang Belgium suminap Senegal nakamanang at Belgium by na USA kanta kamanangin di may sundayt diti nukia ko ala ko isundayt. Gumuha minum balot mamarait DJ number 1 iya ko baino kadiari ni soko kamati amita pinay Kristopo soko boring kad menimbar ka aparagat tigeta pinay Kristopo did nuri man mamarait ta sundait kyo amita pinay Francis tuya mantad pantay baru kaningaw robung toiko soko kadi. So ko po rin kanta DJ, kadi Johnny. Ilon, olo, so ko po rin. Nakontok nga, Wiki, ang ayaw ko number 1 kadi arin eh.

na simbar na kawago kiyati isa sunday. So, pwede ka ako sunday di tapinay linos iti. Aman ko palang basa dati no kiyo.

0: Sebab tu aku pun membasati pasan di Johnny Kepisanan Kesuaban Kepisanan Kesuaban DJ kati senang na sinding-sinding at sarap baino nga atawar na ginawa ko mamutong bay ka ay nakura di gato atawar na di ginawa mayuguyo pagyapa ko di gulo mamutongam akal pa bagayat ang mahal ga tadi o pamigyan na to ko sinding kagutik ya isa pong hatan manta di Kimon kasaraw kapatay daho ka. Sultanan na sinding di Felix Don Sumayaw Chacha.
1: Di malambos makinangaw kasalimbahan Boras Dusun, Kiningaw FM. Aba!

Bisalan ko ba di Andong kaya mina pinapatah ako pason maya di Facebook. Facebook kani nga WFM. Makabisalan ko sabon kaya tabi taraw kapat. Dalo katar bimbalatok kung si kao kate. Kung si kao doko YouTube pinahidit kasasarin magkinangod kani nga WFM kaya kasasarin mamili dahay pangaruhang pangambalot to kayo hinanggo ko na po nunapot man kumaraja hinaidwala.

to kaninga FM da ba kono poko kaninga FM bo iti kasalimbahan radio RTM nga ikyo nga rongaw suay ka maya dot frequency iti na po kasalimbahan na kaninga nga siyam na padamapat iti 2 megahertz frequency daw rongaw nagi maya RTM click maya dot portal dot radio si makaralano magkinangaw the radio by na to pinay mulang piad inga hi radio dit miagal dit gulugulo kya hi radio kapya nong goda hiti id pamagunan haro na po internet o milo na magkinangaw ano nakasanangan kung si kahan dit technology by no kabisanan ko sabon DJ Maida logologotan mimbolo tok hinag konti kadi Francis Tuya mantad pantay baro kaninga kaya kano so kadung ato ko boros tinaro dusun ako na po ito ko nga isay po kano inkura nga ito ko omis toko omis dati numon ruhangay omis is sinuaw omnirakan katiku giyakya

Mi Abdul Malik mantad lingku daw pinapatad ilingku lingku daw ranaw kyo okon ka lingku daw koningaw. Kapisanangan ka sa pantaraw ka apat, DJ. Kumana gida yung sanantang balutin na kaningaw FM. Harod sudawil ko kati duo tulan diodo minulig kaningaw. Hopod na taon hitiranaw lang adan diodo ka pinayani kaningaw. Sa minggu na diodo kaningaw, talo tadaw diaki mananggung rindu. Duo tadaw diaki mantadranaw korikot nagi kaningaw suminakay karabaw. Tumongob iaki hanu kadit eh, tumongob idigaki aso popokingan karabaw ikakadayan kaningaw. O ngayogaki popokingo id pasar daging kaningaw. Oroy, asyan nagyayabaw. Pajual na di mga hilang pasar daging kyo.

miabot. Taruting kananon kapiyad kamantrian kaburon labos kakadayan. Ilo na po nga it program panikidan latirik labos kakadayan alternative, BELBA, program panikidan waig labos kakadayan alternative, BALBA, ang project sinsuyon tokoro labos kakadayan JKLB. Tingkananon dilo pinalan montok nod papoingkawas sinanong kapasyon magigyan labos kakadayan mayad panadyaan tadan waig abarisi ang piramutan ralandit at ingalig. Katalo-talo tinggi sa manditi, pikikiragan naman ha kasanangan kumar magigyan, lalabi kasukupan, kayanon, kasiwatan, om kasasanangan. Sumigang po.

Atinin Yukim. Lana sinding daw. Pagulo di sinding mata di Velvet Adok. Ogingo. Jam ko pa 25 minit adat bayan at ita pinakaw. Abagal ka sa sari or ikot jam ko pa misa kiyo korong o kontrat kabar. Ababayan tarong mabayan at ita raw ko apat capsule ming goodbye no. Kasabon ba natin, karong ako kawagudit, pibabarasan, miyampay dito pinay, Jocelyn Ginting, sa ngulon na imangiginda po, that, ano gyari, tantadan, tayo kakalulot, itkampung kuyungan tambunan.

Kabisanan ka sa abon, DJ Maida. Lulugutan mi balotok i kining awa FM ko. Aramay bot. Dennis ta kudu-kudu sa rayo pisok-pisok. Ko alaso tada bay na DJ kabisanan ka sa abon kumad. Oh, insanan tambalot magkikinangod kining awa FM. Logot-logot to kung managuang karajad tada bay na alan sandad olidas. May apayad karajad munikid tada. Upon sikaw DJ Angela. Kadi Maida po mi Angela. Nadi kawago kyo.

0: Show FM. Siam 84.7 MHz. Kakal makinangaw kaningaw FM. Siam na pa ng mapat, titituro MHz.
1: Magkaringaw di kayo.
2: Manikin tadaw ko iso, gisom tadaw ko limo, jam ka siam, gisom jam ka pa ng isot ka swabon. Lobby agumo ka poilaan. Lobby agumo pumalihisan.

Ara kira-kira 2.5 minit pa marong awat kabar kita binai. Pasiwa ato ko pati pasan manta damo kikinongo di nombo no hitam pinay di tenu di. Hello DJ Mai ka DJ JM. Oh alay da tau nako ulay DJ JM kyo. Kapisanaan ka saban kumadi santab ka tutundog ka mantad egg som Z kamati. Om iri-iri na konsiko ka.

Omiti pasan diamankan. Salam Malaysia Madani kumadika DJ Maida kati nukati kapisahan papanawag karaja. Kasasari magkinang oti radio toko kati. Kumadika DJ Swab mamain kaminatan ko i Cristiano Ronaldo. Ay, makan kay Messi kaya kaminatan nun di. Yamin sa Swab, Portugal, Rumubadat, Croatia kaya.

Pampos ka kumadi tapi na ilinus kaya par pipira ti sunday tapi na tadaw ti. Uka masiwatan po pupulong po sila at wakon. Malakan taman dat suab-suab ila wakon kaya linus. Po siwatan ko pan dati di. Nung rapaon o ribon, nung baruti putulon, nung suduan na po kurayon kadaw. Kurayon ba kayo suduan? Magkini dasin ding manta di George Lian tambalot manta sa dupong kapon dito yung sanan ako.

nakotondo mamarait sundait ku dibay no. Ngayon tanda tayo, nukin nung sakira daro kasi watan to pinay. To nulud man tayo gaya sinding iti. Mamikin auto ko sinding man tayo Kiki Fatiha no simban. Sinding lalait man tayo dato John Gaysa. Oy este Edith ko.

Engkau nak biar sinding kalang adan ditinu di mata di datu John Gesa OIS to meditku. Apat minit tori ketat kabar kyo. Oh maro lo tu pinaingai bina pata dua sabtu no nugiari karait dit. Seduan apa ngakurayon ka ita pinai Johnny podungon ka. JJM napa nga lahason ka daw. Ita pinay Francis tu ya, suduan napa nga longodon tay putulon. Asa ro ko iti mintong nagi disesot nugari boros si watas kya. Longodon ka dahil ay ilatumunan ka longodon ka. Paudungan ka di Tampinay. Longodon po, giyahom, lahasan na man nagipaudungan at Tampinay. Tumano da pa di Tampinay lino si tinga, kolohon ka daw. Kamdo di kami na kolohon kya. Niyaga lima to it mo Longodon. Siyaw na panungaw na katunod kya. Baham dua sinding tingkin ang hon pagulo dorong awat kabar. Mata di Claire John Mata Kaus om nagi mata di alias Zakaria Rumunduk ginawa ko.

0: Pangintapatan Raki Kapuno.
1: Tumomboyo Kuma Draja Ompegun.
2: Kazan Kuma Kotulan. Rules of Law.
3: Kesopanan ko kesusilaan.
2: Malaysia Madani.
4: Kong Tong Jian Shou. 团结的决心.
5: Sekod.

Hi, yo kay Joy Juhil Ibit, matad kamong susurong tambunan. Magangat ko kopya kayo kina. Damakin nung ako sa limbahan buros dusun, ngayon kaningaw FM. Hoy, hoy, aramay third.

babayan tarongo dot by na di hari katajam ko pero misa talun hapad minit karongo ko diti pibabarasan miyampay dito binay Jocelyn Ginting sa ngulun at mangindapod it madukalulut teka itantadan kadik ya mantad.

Kapailan ko ma di terhiyan at tumano di pialaan. Iyo, kung bagya kapialaan iti pialaan na punta right. Alibabaan the World Cup. Iti fun run, charitas kadi. Dat gereja Holy Cross to botambunan kiyo. Kumada kayo di terhiyan at tumano di ti. Tadaw ko pamupusan dat tumanod na pa nga ko limo dititulan dat bay na. Tadaw minggu tikya. Asa kira dahara hot-hotan mila rumamu tita pinay vidi daimis id numbur kusung isa-isa telu lima telu turu walu apa telu enam teka tita pinay Jasper Davis id numbur kusung isa dua walu enam telu walu turu apat lima.

0: tanaman nupunga pengindapuan. Ila kentalangan pinoin tutun di luguan menteri Malaysia lain itun Abdullah Ahmad Padawi. Kihantalan dat mengungkap pemusrahan magigian karetet memutanam nupunga akun koi mengusaha to moditi pemutanaman nga milah nagit koslin mengingindapu itkanun menguhup keburuan ekonomi pagun. Kapsul Minggu Paino. Kapsul Minggu Paino.
1: Mayat ababayan ditit ke Suaben Baino, korong otokon piruruman miampai di tepinai Jusilin Ginting, sengulun mengindapun kelulut teke tantadan di kampung Kuyungan Tambunan.
2: Baham ko pagulo pa kapiya sa tepinai Jusilin. Makilah dat pengkuruh kad nakatimpun diti pengindapuan nanti.
3: Pun si kau DJ. Lain dapat nakatimpun diti tantadan dak memiraku titik. Iti tantadan kan dusun nga ito kokoro petang anak nga nila nang piro na puluhan taon hindi mula-mula na pa nga it ingay pumusarahan ko it pejualan untuk nagsendiri nga makin laman o gumundi tambalot at may hindi rin ako yung tutun ko kita piyaraan ko hom iri na di maay ko na di ruha nga ikagula tantadan mamuli ako din ngayon kumbalutan dat man kud pangenggumo sebab nga audi kabagalos tokot net nuridi nelan ngid tulun dat ogumuot hasiatil dat tantadan teko kolulut nakotimpo na ko na pakopya di it papajual ko pelat hudi manu kolulut nga iton 2008 la gisombobay nando 2026 aranat kurang lebih 20 taon
2: tengkuko ro kapya tit memiarad kalulut teka tantaran teh tapi naik.
3: Amu iba apa gendut negara di memiara iti tantaran iti. Yang penting gat sesuai pemiaran. Contohnya i tengah talun. Sebab aw magamu manggut i pasingudet lisun iti tantaran iti. Sebab ngak sensitif temen dia lo. Aw nopo magidu. Musim bunga ngak. Mesti ngayon pintay lot ko lah. Musim buah-buahan ka yan pintay lot ang tadan. Sebab nga musim na lot nuridi. O perugot ka pa lot ang tadan na may pagihumbot takan ng dalawang siya na madu. Sa mga numatid sa minggu nam o panun na lang nga pintong-intongin dagya lah. Sebab andam lot itwayan dat i madu daw o pakamatang ko pa. Mesti kerikat sekurang-kurangnya satu bulan ka iradidi.
2: Piran lot ginumuti tantadan dot piran uti.
3: Akuri polo haron lagi 50 log nga it apa ngemilad ngeredi apa mengilad ituayan nga harohot limo jenis leden dot piran ku. Kaiso nepod it kolulut ko nga it retan dot terminata. Merasa napati terminata nga nugyari di harot onsom omis na rasa daw. Inapay kumoduo itama kadahay inapay itama di nga itom. Rasa napadaw nga talo rasa di daw harot onsom apay omis la. Ikumotalo na pa nga iretandat king itama kang kudo sebab jenis itama na bari nga agaya pun da yaw nga maduh na pa daw nga osisi lawa warna omis na rasa edi daw kumapat na pa nga terisika hirin na pa nga jenis tantadan edi tang agaya tantadan da silaw rasa na pa daw nga omis ang opait doon na rasa daw ito hirin na pa nga retan kudamar. Ina pedamar nga pura katala didi aw nagay sadarhana besar la merasa na pedaw nga agayo na ton sa mom omis cabaran na pumamera letantadan na bagid doho nga it pemangsa la mesti dipantawan dat sekurang-kurangnya insan seminggu supaya nugyari aw na oswang dit pamangsad irada cicak lipos-lipos ngay
2: anuhat i talan ikamainot parancangan nun itimpo dumikat nantag diti pangindapuan nun
3: manamba ok padalo logo tantadan kulod okuri pwede tumod pwede kabagalot permintaan at pelanggan o buli-buli matida permintaan iti mado kalulut iti lalabi pa musim dalalongon
2: tau rin akya ano hitpasan no kumad lalabi na kumad kunduan harada ti terhian dat teka giginawa dat mi paragatid kaganaan dat mi agal dat ti dia akya tu it kamay na mangindapo ba ano dahit pasan teka pungusban no
3: pasan ko kumakunduan ita isok raja tetap irado ho kada tokono pampili do.

0: Kasalan Ramuyun
1: ang kininyo Rakeninga FM.
0: Into Ramon Rakasalan Ragun Numurut Pagayaman Takaw Monsoy Kininyo FM. Hebat am syoknya.

Kansayan ang kiningora, Kaningaw FM. Kita Ramon ra kampung ginanun na bawat. Pahayaman taka onsoy.

Yo pa ka kan sa na tangan oro am kan sayan an tinga samion am raino kaya kan ko DJ Zara oro hitura ka salulaan rahu numurut suku rajam kata lo ramai. Am pa ka ko sa napo rajam ka sa ra tangan oro aringotaka aho no pamahunan. Pengko nang anda moyon ang kining ora mor radio kening FM on yakin tok moyon. Abli ka mayara frequency siam nga opo na mapatitik 3 MHz am abli ka po mayara mo. Mayara aplikasi RTM Click am Raportal Radio RTM. Ampa kaka abli ka po ang ito rabilin mo yun, mayara WhatsApp mai. Ranumbur loho sa siam limo walo siam o nom valo o nom valo. Ampa kaka rayos takapo antingay sa mangkining o takapo rimbay kulimanin ko sayang rimbay ri Susie Wilson Andawi. Am sumunuhin na baho rimbay ri Ronnie Bahan inugaran mo pinolosoku. Rayos akayaramo rakasalulaan rahunumurut pagayaman takaw, Monsoy.

Yang pahakaka kan saya na tangan noro, kan saya nanti guys am kan saya nang akan ra tangan noro. Ampaka kaun mera karitano mulian tingais kapamoy. Pangalap lalaleng sikul. Tumala ra mera karita kaulo na nang pinoyinan am mayara undang-undang noralan. Ampai kuanangan pira muyun mayara mora radio kening FM onyak intok muyun. Ampaka kakosana pura jam kasa talunga por ngaminit ra tangan noro akayata karaina tangan kaulayan. Amra jam karuo ramai akayata karaina tangan pagaiman monso yo hino pa kita akan rimbai. Ampa suku aku pebelin orang antaka arini majanun. Hai DJ kan siwan dio na malasu odo deitu malang kapioh matono odo. Intot no dugin. Liwa-liwa takau tumangus mengakan tangan wodo. Liwa-liwa takau mining ke Ninga FM. Kando bilin ko daw dito ka sumila ako, yakoson sungka ako, motogom kapyo, do ka Ninga FM, katulo dan DJ. Yaw kan sayan, riyon, paing ko nangan riyon ang ito ra, bilin ra oro hitu, ang paing ko nangan po yor yun, mayara mo ra radio, ka Ninga FM, ra to kin oro. Ang pagkaka, pwede ra yun ang ito ra, bilin mo yun, mayara WhatsApp mai, ra numero loho sa siyam, lima balo siyam, o nom balo, o nom balo. Amrais takapo anting ay samang kini ng takapo ra rimbay asay ng abriyon rimbay ri Ros na kansut am sumunuhin na baho rimbay ri Chichi Alinjiran am ilori rina tongko kaupusan Ruguang.

Ya, apa kan saya Ramayun? Amkan saya nanti guys Ramayun. Right now kaya karako DJ Zara Rohit Raka Salulan Rahu Numurut Sukura Jam Katalu Ramai. Ampa akaka koso napora jam karo akaya takara ina tangan pagaiman monsoy. Ya hino pa kita akan rimbai Sukura Jam Katalu Ramai. Ampa akaka pengkonan pa Ramayun ang kiningo ramora radio kiningo FM on yakin tok muyun. Abuli ka mera frequency siam ngopora mapat titik tulo megahat sam abuli ka po. Mayara mo, mayara aplikasi RTM klik amra poter radio RTM. Ampa akaka abuli ka pangit tarabilin muyun mayara WhatsApp mai. Ranumbur lo sa siam lima walo siam onom walo onom walo. Pasuko ko bibilin nurangan taka andong jenis laim. Hai DJ kan sayan ratangan noroam. Yo kan sayan riun paingkonangan payoriun nangit orang bilin maya ra Facebook mai. Ampa kaka abuli ka po ang itarabilin mo yon maya ra WhatsApp mai. Amrais ta ka po ang kining ora rimbay janji mo rimbay di Jubias oke. Okay? Am sumunuhin na bahu rimbay into Richard dan Jubilin kando kain katahan ko. Rayu sakai ramo ra kasalulaan rahu numurut pagaimana kau monsoy.

Ya pa ka kare no pasuku ku bi bilin bilin no rangan taka. Sino aje kauran DJ kan sen tangan noro. Atan tanau DJ Aurority kosan masaga aku pe ora rimbai. Bayar abujang rimbari kalsom bos. Poson kasagan ku ayuk galama DJ. Bagi nayuk DJ amparing kuanangan. Ya kan saya nak kama yon yon si no IJ. Amba suku aku pebilin orang antaka Troy Chuan Insin. Assalamualaikum DJ Zakan Siwan Dungai. Atu kabar man siu kio. Malah suka pio odo tu odo deti makiano dimbairi remo sagu. Atu yak ngaran dimbai no. Dimbai gitu patu John Kuri Edi Suin. Am i amai suit banjuin. Tio kampung Limbawan bilin kan siwan tumangus dunga itu. Am nangakan kono kikiah amai. Waalaikumsalam am kaan sayang riun. Onsoy-onsoy ya kabar ku amalansano po yung ramuyun. Onsoy-onsoy ya kabar mo yun. Ampain ko nangan po yung ramuyun ang ito rabilin mayara WhatsApp mai. Amrayus taka po ang kining orarin ba'y kinitakno rangan taka si Noaje, Troy Chuan Ensin, Leria. Nakita ka rin ba'y bayara bujang rin ba'y ri kalsumbos rin ba'y ahuang raoro rahaling rin ba'y remo sagu am rin ba'y intoridor se mimi am ilori edinin ambaru nalolot rah Malaysia.

Ya pa hakara ino pasuko ko pera mo yon do aho yo hino pelarasan ra loho no petroleum. Tumalim pun rasa hari bulan sila ka tulu suku ra balu hari bulan sila ka tulu ruang hari buh no pora

Lahon na petrol ron siyam nga param limo, ron siyam nga param tulo. Diesel ra minggu hito tinuunan ra apahondo ra lahon na kabahu. Ra pambaalan ra budi madani diesel, budi diesel. Tinu malimpun rasa hari bulan sila katulo ruang hari buno paramono. Amparinta madani rais ahilong ralako berhemar ahalung ra ulu nasuangan intora loho am amarandan ralutu kuliamos apui negara tus alava am alungan.

Yang bahagia kapeng kuanang ramyun ang kiningo radio kiningo FM onya kitok mayon. Ang peng kuanangan po yung ramyun ang itarabilin mayra Facebook am WhatsApp may. Ampaha kakarino jam karwo apat nga upuram siyam nga minitra mai. Am nakasukutakan ni raka paparan no kasalulaan rahu numero tra oro hito. Amakya siyaw sino lair rahu ikaunsoy naringo muyuninto rako. Ampaha kakasumunuh hito ranganin takanurangan ang karaja di jehex ralong kasalulaan rahu numelayo santai petang am harmonika. Ampaha kakara is takapo ang kiningo rarin baik ini takno rangan taka nor interana bawan am rangan taka Alexi Bun. Yohino rimbay naratian mo kirim bari molisikin am paparin no rimbay intori Marcelus Joseph na kauli rah mondolong. Am hinyo kintorako au DJ Zasala Malaysia Madani paing kuanangan.

Ra kuyon mayon, ham rayos ang kiningo, ra pagayang mantakaw, monsoy ra kaningaw, FM, haybat, ham, siyok niya, intorakon, jaypin, Joseph, ra kampung Pinango.